0: Cetaka, kami at sasalang ina. Si Sapeng Rayman tamo na kacari kong mansi. Si para sa unkin at tukas kay Gitoy. Utisipto si para kung si.
1: Si? Yeah.
0: Utaon takiri sa irma. Ya. Uri siya, kalampiari oy.
1: Utaon tukay kus.
0: Ariya. Tistigo ang kamus bang ispachaman na si busuta kachari kong manchu. Ay, yasta ka.
1: Aki yata, kitu ka sa ninyo kakabi.
0: Yasta ka. Kachay ko sa...